rafet bu dala la jaxal ah kay bu la dara jaxal ah kay xel mu rafet moy deug jeuf ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari sopanako